Aya do biti, aya zizi ya mabu nyame na waye. Aya do biti, ojiti niye. Aya do biti, oh, aya do biti. Anya kasi nyame na waye. Aya do biti, anya wajaso nyame.